0: Ngosindwana.
1: Engosilinathi manibulele kakhulu. Sizawuhlala kunye ke noLinathi kobethela nzimbi yokuqala. Manditsho ndenje nje ke ngoku. Besingenza wona umuntu osemnyango ubungekangeni.